0: lela lelungelo sekusezandleni yethu siyolikhulula
1: nesizulu nje
2: lelungelo
1: ngikudla amawala iyakhona yejuzi kodwa namhlanje sesithi hamba nomasikisi hamba yona isindwa.